Tlhoba boruteletso ke Proverbs of Semlo Meavorelo Trebeke Zalo. Ya la 21 kandao ka selemo sa 1998. La 21 kandao ka selemo sa 1998, Expo 98, liponeso sa pele e le mo Namibia, na e papatire ne le kwa Lozwi ma Lisbon mo a Portugal. Viki ya na Namibia, e ne e zamaere ne liponeso sa 98, ne e wongikile ko zwa

0: Eka pinaka DJ Zalewa sikwalola.
1: Again and again.
0: Mose livali kuli kilipina za great zambezi. Lo salitani mo. NBC Mwanyi FM kainika.
1: Famous. Famous. Famous.
0: Kasamla ho ga pina ka ni ka mfaka pina ka ndende ka bonoma ham to vona ka pina ka tsana tswalo

Que tu pena tot un den den den. Am ta am to bona mol vinera. Ka sam la wa pina ka ni kam fa ka pina ka bozonke. Mushalale ka pina ka kande ka tas na chwalo.

Ega pina bihan kakan dendende kaches lo ndoma programu za chale pizza kuyolina kwa yale ya 1 o'clock lo tenimina.

0: lo bona lo ngenge ba batho swa no bomulikane ka mai va zwire famoya lo bona lo ngenge ba batho swa no bomulikane
1: ande
0: ande ke ba mani dibizo
1: nam matengu kasa
0: anisha ba matengu mkasa mzore piri
1: Mune sa Joey. Mune. Onesi. Lumzan tavo na masikuni memo. Nivada.
0: Ensa.
1: Mama, nina mamba kwa chinchi mani. Nasi, nivo puse kuale.
0: Ensa.
1: Neri nimia. Kwa Zambia.
0: Ensa.
1: Iri sani Sharoni. Ivo mwa beauty wala sewa baby. Ikutela ka kina ka kile ka spine.
0: Ka pina ka spine and grandkids.
1: Eh.
0: Loitumeza mwa kafini wa ile so mulika dei.

hanetani mafana kwa ka itoluma handende ndefa half past 2 mi nemisepsiza kuli half past 2 nikakala kumi vapala tu kupina to mwiketezi vanyeni valuna vana valuna valikani vaka kasamla wakapina kao ne ikami vapala kapina kaka keturo ma program ya kuiketera to pina haya vana.

ke ga pina ka Mr. Pillar to ka vai ketezi vana na mo program ya ku iketela pina mi lu swere ku ikola to pina to vai ketezi vana varuna vanyeni valuna ku yana ko yale ya 3 o'clock

0: Eneke kapina ka kaketwe ma program ye ka mcha DJ Lex. Me kikapina tu kapul alvode kwa nba tofa line wa Facebook adam. Hello.
1: Hello, mtozi
0: ovu zita. Encha mtozi chwa ni manduna.
1: Alo tozi hande, nari kupera kapina ko.
0: Alo ten.
1: Aka ketru country siwele wele alo zidika pa musaka suwele kanto ka ni kapina kao.
0: Lutume zimbevu kwa fina wale siyamina?
1: Oh, insha.
0: Insha. Yeah. Ini ki ma program ya zeke tuwe ki vatelezi.